0: Hello.
1: Hello, Ajedu.
0: Papa.
1: Keteni.
0: Ajata mbacho, akwaba.
1: Yeja.
0: Ajata maminti uka krevi.
1: Ajedu, mesi ni etrawe ni ndia uka ni ya miti biu. Meme uwa bakwa nyonji. Eshi eto mapongu.
0: Ali mbacho uko fie, mesi. Odi achaya ansa, etia. Awe du fie. Okay.
1: Ano ofi.
0: Ah, me pacho.
1: O mo. Ko so fula ye ka ye ka ye mu na na mbaju. E ta fun ti mi ma be fi.
0: Pati.
1: E se be se mi na drama for there.
0: Aha.
1: Ano susu e di wo ha, si o beto ye di wo ha be bre ne baba.
0: Mm.
1: Obi an ko ye ni de, me se cha mi kwa ko ye mi jan se mo ti kwa.
0: Me da si. E ja ta nyam Israel. Mami papa ku bin kan we. E mi bre bre. Hello.
2: Hello, Sheka.
0: Papa.
2: Yen fi George ni.
0: Medasi.
2: Dodo na se Rabbi.
0: Rabbi.
2: Sheka, adia ba kona mesre yunianom.
0: Aha.
2: Gates ni mo modi ni muna ho cream. So, Sheka, eche osto enim.
0: Aha.
2: Ana ufie enim a, entwa aban. So, one wo manu mo yiyim kama kama. Ejidi sensio ni betumi akwa kama.
0: Mati.
2: Shake a medasi.
0: Namisha Rabbi.

Swanasa, Swana juju utafu nasa. Enyano na dafu. Abrante abisi yeka laio. Ayo wa.